mana yan musika va vifianga maya vania choloa se chacho chamali a ole legend kamalo a iyo e na wo pepese umai ya ele ngate sa mol pacifica e se fie fia e pes pese ngo foi mfa vifianga ya mai ile sunga ya vania choloa pro se foi ya sama to fa tasi ai foi au se chali ai fa boy moe ole choa mal fetu ele fan dale na sa fa tau no ina fa ungo le vaya so tuena ile stona i e whaling reserve e manjoit ko kai a fa tai luta tu watu no le langa langa sua fa tai fo i wo ma pa anga ai mai se lea o le fa pc ni si sa fa pena una feso so an le tu fa ta si o le voi fa moi moi e ma la uso la sa o la tu a pino tai tai e fa moi moi ma fa anga yo ina e fa moi moi e le uso ya Chris o siona faretua a Chris Scanlon, siona faretua ya Tayana, a pia fo isiona uso ya Ozio ila Tauia, e ona ina ia le kulupu le tau o le FTA, po le from the area for the area, o la Tauia, fatasia i manisi fo i, sa o la Tau taita ia, matu fatasia le fa moe moe, ia male lango lango sua, a le sunga ya lao Pepe Christian Brown, o le 43 agency ya mara to tele la voni si fo yo o alum fa na wala tuno o la tro sa pul pul lima fa ta si yo e tu fa ta si fa moy moy ah ko e ma ta utia ah ma ka uki al ma na yo fa moy moy el me ale ga ko fo ngale au ta tu fa ye se me fo ngale ai pul pul lima fa ta si ai e se le ma ga ya ah e se le ma ga ta pe la o le so to na ma na ye yo la sto na ile nga tel fa tu mulia lango lango la tu no ya a ol ma na ye ol ma kwa ma ye ol organizing a world organize yo

0: kava maringeti na nandambula. Nindo bararong may na via kabin luto libo na ono na station yung nan tuwa sa iba ba po hindi ono FM. Endorong odi kina na itutu kumen na kila. Embulong bulo binagat kina na yung ano. Lebih matanggali mati witowi. Lakin rita tarubi. Kaino pa kukoyang mong bulong bulo binagat kina. Na program ni mbula na tuwa sa iba ba po hindi ono FM na via kabin luto libo. Pero talang anyo kundi bararong na website. www.planetaudio.org.nz Doan itong kabambamba na program ni Mula.
1: Pakcuy sa mga kamay, sa ating lap sinam mga kaya, mga bambang paon dyan, tam rog telekam, roi buon sa pamuy, FM Planet FM.
2: Pakcuy yung say, nung pidong, nung mga sapada, ku tangay ang kia, cha pi maong pi dap niti, dal maong bay dap ram niti, nang daw tangay proho, pi maong dap muy sam sa pram, rahot dal maong muy, kan lah ba, som komplek, pakcuy sa mga kamay.
3: Hai kampiti yung, min po min pi pati kampiti, po min antra chit, po min New Zealand, nang niti same
2: ແຕ່ງຈ້າປານດໍາເມນທີຊາຍຕ້ອງຕາມໂທລະສັບພ້ອມໃຫ້ອ້າບາບ້ານບ້ານຍັງຕາຍັງຄົງລົງຈໍາສາບາຍັງເຖີເຕີຕາມຈັ່ງຈອບພື້ລານດີເດເຮລູກຈະກ້າກໍອ້າຈໍາຕິດຄືສົມຄອມເພັກບ້ານບ້ານສັບຕາມອິນເຕີເນັດ www.planetojo.org